0: mo dyan, TM na ta man talo. Nata ate. Tamam nga o, dahil o panak o natang ne.
1: Oo, oh, dya sayo ka.
2: Ne, hino pa mo lo gutun gula ani dire.
1: Ne, no nang gutun gula ani di ka. No te no yung ini.
0: Te ka na aklo, te usun taganan de. Em nyan nang te usun taganan. Behuli, apam nagkriyang nan.
2: No re, ya pa dyan ini.
1: No, no, gutun ya, ada po yung ini ne.
0: Ay, dyan ang kuja manak dohan ni. Iha kanan pa, alang te kalong hiya te na nan.
1: Uy, alak hiya lan kita. Nata si wak tua.
0: Ako yung mohok na te tamam kanan de. Alang lale lale ikam duit mih ne.
1: Dong dong ka do.
3: Bay, na ikon dun tang arang kwan idu. Lale lale na jam maeh lo. Kulo nang lagi atang latan telo dahong kwa ni pa.
1: Karam.
0: De, am jam hiya na matang butal gula are. Ngalo ngaran hiya ate butol gula anan na pa. Ja taman na am jam makuitim ho gula anan. Tutuy ka kan daw re to kure mo gula anan.
3: Kalega duy ko ni de. Manglala duy ka talong mih ti. Bahi ko ate ga kencing manis ke. Ha kita na barare. Bara tamam ti manglala duy ka talong mih.
1: Ja. Ayo ka. Iha sendiri lang ang mamang kontrol, di ba?
4: Online Radio man pukul 6:02 ngado atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.